Mga higala, panahon na sab sa pag-ampo. Panahon sa pag-iusa sa tanan ng mga kaanakan sa Dios sa tibuok kalibutan. Tali sa 777 Initiatives. Apan mga higala sa dili pa kita mag-aampo. Ani ay pulong gikan sa kasulatan. Sa 1 Tesalonica, Kapitulo 5, Versikulo 17, nga nagaingon, "Pray without ceasing." Hinungdanon nga pahimangno ni San Pablo, alang kanatong tanan. Kay ang pag-ampo usa kagamhanan, kung kita mag-aampo, ihatag sa Ginoo ang atong gipangayo. Nining takna, atong pangayoon sa Dios ang gahom sa Balang Espiritu na maghahatag kanatog kalinaw, kalipay, o aron kita maandam sa hadool ng pag-anhi sa atong Ginoo. Mag-aampo ta.

0: kini ang DXBH 103.7 FM Hope Radio. Hope Radio nagahatag kanimo paglaom nini masamog ug walay kasiguruhan nga kalibutan.
1: Ang atong Isanis Media Ministry Cagayan City, makikaubang kaninyo ang pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon oras sa atong diksyon. Mokin ang panahon na atong paghihisgutan, atong isumada, atong himong simple ang discussion sa atong diksyon. Aron kini masayon masabtan sa tanan atong mga kaigsunan, labi na kamo nga mga magtutudlo sa Sabbath School. Hanay ang inyong pagtudlo kung inyong paminawang kining atong tulumanon. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos nga naka sa mga langit. Salamat sa lugway sa kinabuhi. Taliwala sa daghang mga kalamidad, mga kamatayon, apang kami imong gihatagan og lugway sa kinabuhi. Karon magatuong kami sa imong mga purong. Kung giunsa nimo pagpangit ang tao nga nakasala sa imong atubangan, wala gyud nimo undangi sa pagpangita. Ug nangita kag mapamaagi na ila silang ika-communicate. Karon amo kini pagatun-an. Ubala ang espiritu ikaw mo konsent kanamo aron among masabtan ang imong mga purong. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Ginoos manluluwas. Amen. Mga kaigsoonan, ang atong lesson nga milabay natapos na gyud. Ang sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, leksyon sa atong kinabuhi. Kay katunga problema sa iglesia ni Argyapon sa atong kapanahon ng karon. Busa ang ato na sa katapusan nga trimestre. Gikan sa Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Ani ang atong leksyon karon? Nga nagisgot og ang maglalalang o magbubuhat misulti. Ang maglalalang, ang magbubuhat misulti. Sebranon 1:1-2 ninyo nino ang Diyos sa nagkalanlaan ng mga kapanahonan. Nagasulti sa daghang mga pamaagi sa milabay ng mga panahon ngadto sa atong mga amahan, pinaagi sa mga manalagna. Og niadtong katapusan ng mga kaadlawan, misulti pinaagi sa iyang anak. Diin siya gitudlo nga manunod sa tanang mga butang nga ang kalibutan na buhat tungod og alang kaniya. Karong mga kaigsoonan, ni anang tanagpuyo sa kapanahonan sa teknolohiya, digital technology. Grabe! Kung ako ikumpara ni atong panahon sa batanong pa ko, panahon sa akong pagkaulitaw, panahon sa akong pagkaminyo, panahon sa akong pagkaaktibo sa ministry, layo ragyon ang atong kapanahonan karon. Grabe mga kaigsoonan, cellphone nga

cellphone, hilabihan ka dagang ikahatag nimo. Makatawag, makatubag. Makavideo, makadungog. Makatext, kanalang tig-sensong, grabe na na siya. Maka-internet, maka-YouTube, maka-flashlight, ay nabisag unsa na lang mga kaigsunan. Maka-awit pa kayon, mga kaigsunan. Apan, ako mag-ayong kaninyo, nga bisan pa man magka-video kita sa atong cellphone, ngadto sa atong gitawagan, apan wala gyud mo labaw sa personal nga pakig istorya sa tao. Wa na ipuli ni anak, mga kaigsunan. Kanang gitawag personal contact, kanang naong ug naong, kanang makalamano ta, makahalog ta, di na, mga kaigsunan, makapuli sa teknolohiya. Ang ato mga OFW, muuyon gayon. Nga bisag usaw na itong video-video, lahi yun ang video, mga kaigsunan. Ang video din mo mahalukan sa magtiayon. Ang video din mo mag-akos, mga kaigsunan. Wala. Lahi yun sa personal. Mao nga sa Hebrano nag-ingon, nga sa nagkalaing mga adlaw nagpakita o ang Diyos nagsulti pinaagi sa mga ginikanan nga mao ang mga manalagda. Ug unya ang pinakadako nga pagpadayag, pinakadako nga komunikasyon, mao ang pagpadayag ni Jesus dinhi sa yuta. Busa mga kaigsunan, kita nagapahinumdum nga kita gilalang sa Diyos nga adunay kapasidad nga gitawag naong og naong magkaistorya ngadto sa atong Diyos. Mao gina ang original nga nitabo. Apan ang sala mo'y nakapakgang, ang sala mo'y nakapahunong sa naong og naong nga makigsulti siya din og si iba ngadto sa Diyos. Nawala kini tungod sa sala. Kining nawala nga komunikasyon nga personal, gusto ipabalik sa atong Diyos. Kaya ang sala nini mo'y nakapakgang, mo'y nakapugong, mga kaigsunan. Mao nga ang Diyos nangitagpamagi. Kay tungod sa sala, ang tao di na magkakita sa Diyos. Hangto dili ang sala mawala, di ta magkakita ang Diyos. Apataliwala nga niya pa ang sala, wala pa mawala, ang Diyos nangitagpamagi. Salain nga pamagi sa komunikasyon alang sa iyang mga katawan. Nagpili siya sa iyang gitawag tigpamaba, spokesperson, nga mao ang mga manalagna. Iyang gihatag ang mensahe sa mga manalagna, o kang manalagna mo ihatag mensahe ngadto sa mga katawhan. Kining maong mga manalagna, nguban kanila nagsulat sa mensahe nga ilang nadawat. Apan dili ang tanan nga gihatagan og mensahe nagsulat, mga kaigsunan. Naay wala magsulat. Kita mga kaigsunan, ang usapon nga nawala. Kanang gingon sa balang kasulatan nga kita gilalang sa dagway sa Diyos. Nawala po ni mga kaigsunan tungod sa sala. Nawala kini nga kita gilalang sa Diyos, sumala siyang dagway. O kining nawala nga dagway o karakteristik, gusto sa Diyos, ipasiguro usab. Iya kining ibalik. Apil kini sa planos kaluwasan. Gani, ang yuta nga gipayuan ni Adan o Niba kaniadto, iya usap kining ipabalik, mga kaigsunan. 2 Pedro 3:13. Genesis 1, Kapitulo 1, 2, ang Diyos naglalang sa matahom nga langit o yuta kalibutan. O diha gipapuyo ang unang tao, si Adan o Siba. Ang unang magtiayon mao kini ang koruna sa paglalang sa Diyos sa kaliwatan sa tao. Nga lahi siya kay sa ubang mga linalang kay ang tao gilalang sumala sa dagway sa Diyos. Genesis 1:27. Lahi gyud ang tao.
Mga mananapo, ano sila gilaran sa dagway sa Diyos? Si iba mga kaigsunan, o si Adan rather, I'm sorry, misprinted ha. Si Adan mga kaigsunan, gilalang. No, I mean, si iba gilalang tungod kay nakita sa Diyos nga ang tao, lalaki, dili mayo nga mag-inusara. Mga bana, paminaw, kamuutang, kabubuto na ito ni sa ato mga asawa. Kita ang may problema nga di tamahimo mabuhi, nga wala tayo kauban. O si iba nga mo ang asawa. Ang atong asawa mo, kuning nagrepresentar kang iba. Gihatag ka na ito, aron mawala ang atong kamingaw sa pag-inusara. Kaya ang tao, manggod, gibuhat sa Diyos na siya, unsa man, social being. Karang aduna siya ay ikaistorya. Aduna siya ay makita nga sama kaniya, mga kaigsunan. Gani, nag-ingon ang mga sociologist na kung ang tao maayo ang iyang interaction sa iyang isig katao, daghang mga wala nga balatian. Sa iyang lawas o siyang utok, labi na sa iyang pagkinabuhi, mga kaigsunan. Kay kung ang tao wala siya ika-istorya, ang kamingaw mupatay sa tao. Mga kaigsunan. Muna niya. Tanawara sa mga magtiayon, mga kaigsunan, kaya mga tiguan. Matay gani ang asawa o bana o ang nabilin, dali ra mo sunod ang nabilin, mga kaigsunan. Nga naman, ang kamingaw. Nga mingaw ng mga bata nga, ano mingaw ng mga kanga, niya man mi, no, di mo magkasabot niya na. Di mo magkasabot niya na. Mingaw na ito, wala may problema, dres balay na ibugas na isudaan pa, huwe lang, di na ni mo mahimo. Kaya ang tawag ilalang sa Diyos nga gusto makig-istorya. Niya panahon mga magtrabaho ang mga anak, kaysa may ka-istorya, mga kaigsunan, mga kabataan, no. So daghang kayuhan sa tao nga dunay interaction. Ayaw mong kalimot na ang kamingaw makapatay sa tao, mga kaigsunan. Busap, sa riya nga naglakaw si Adan, sa kamingaw nga siya naginusara, gibuhatan siya sa Diyos o babae, o sa gidala siya, iba nga to siyang atubangan, tanawa ang sulti ni Adan. Genesis 2:23. Sa pagkatinood bukog ni sa akong mga bukog, unod ni sa akong mga unod, pagkatawag na ako ni siya nga babae tungod kay siya gikuha man sa lalaki. Hilabihang lipaya ni Adan, mga kaigsunan. Ni ay babae nga yung ikaistorya. Ni ay babae nga yung ikauban. Mga bana, palanggaan niyo mga asawa kay sila mo nagsumbad sa atong kamingaw o pag-inusara nining kalibutana. Maingon man usab sa mga asawa. Busa, ang lalaki o babae, giusa, dihas kami niyon. Mugka ni unang social institution nga gihatag sa Dios ang kami niyon. So ilang na-experyensya ng kinatibukan ng relasyon o pakikukabildo. Hilabay ninduta na ang kinabuhin na danog ni iba. Nanay siya ika-istorya. Ha? Nanay yang ika-share sa kalipay. Pagkarakong panalangin. Unang social institution mawang kami noon, mga kaigsunan. Busa, di tamatingala nga ang Yahwa. Gustong gupo niyang kami noon kamo kining unang na social na institution nga gilalang sa Diyos. Kay kung iyang maguba ang panimalay, daghang madamay maangin, mga kaigsunan. Og siya rin og si iba sa wala pa magkasala. Natagamtaman nila, natilawan nila, unsang kalipay nga sila, makasulti, makaistorya sa Diyos, naong og naong. Siya rin og si iba, gilalang sa Diyos, nga may kaugalingong panguto. Nga sila may kapasidad nga maminaw sa instruction sa Diyos. Gisaligan sila sa Diyos sa matahom nga tanaman, garden. Og diha nitubo ang ilang kaalam, ang ilang mga inantigong nga pamaagi sa pag-amuma, pag-take care sa maong kinaiyahan. Mao na ang trabaho ni Adan o iba, mga kaigsunan.
adlaw-adlaw kanunay sila nag-enjoy sa kinabuhi sa gitawag in the cool of the day ang Diyos anauban kanila. Genesis 3:2. Niabot ng adlaw ang papahulay. O ang Diyos may pahulay, di kasi ang buhat. Wala siyang pahulay tungod sa kakapoy. O kunya kinigigahin sa Diyos alang sa tao. Ngamon ang panahon nga siya, dunay communion nga to sa Diyos niya ng adlawa. Genesis 2:3, Exodo 20, versikulo 8-10. Ang Genesis, ang Diyos mo'y may pahulay, may panalangin, o may balaan. O ang Exodo, tao na mo'y gisultian, ayaw na pagtrabaho, mupahuay na ka. Kay mo'y ang katarungan, kay gibuhat sa Diyos ang langit o giyuta, unong kadlong. Pagka ikapito, siya may pahulay. Mo'y ang panahon sa atong communion sa pag-istorya na ito ngadto sa Diyos, mga kaya. Full time, tibok adlaw. Ni atong adlaw, ang una itong mga ginikanan na kasi natin sa gugma sa Diyos o pag-amumak sa hilabihan ka espesyal na pamaagi. Di na itong mahulagway mga kaigsunan. Unsa katahum ang tanaman sa idin. Sala pa makasara, libok-libok ka mga tuwing. Nga sila magkakita sa Diyos. Naong ug naong. Ah, parigsoon may abot. May abot ang kasubo sa kaliwat, sa tao. Genesis Kapitulo 3, mauni ang kapitulo nga nag-ingon nga si Adan ug si Eva nakasala kay mikaon sa bungas kahoy nga gidili. Nakasala sila, mga kaigsoon. Kay si Eva gitintal sa yawa ug siya miyukbo sa tintal. Nalingla siya, nalipat siya, mikaon siya sa bunga sa kahoy. Si Satanas naggamit og mga nindot ng mga pulong. Gigo niya ang pagbati ni Ada ni Iba. Gigo niya ang kanindot sa iyong mga mata nga nakakita sa kanindot kaunon ang maunga bunga sa kahoy. Og niya sa diya nga nakakaon si Iba. Niabot siya dan og iyang gishare ang maong bungas kahoy. Nikaupot siya dan, mga kaigsunan. Kini nga kahoy, matod pa sa yawa, nindot ni kaunon. Makadani sa mga mata. Unya, kumukaon kanini, mahimo ka nga sama sa Diyos. Karaigsun, nga saad sa yawa, nga ikaw kumukaon, may sama ka sa Diyos. Mauni ang pagtintal sa yawa. Nga wala gyud nila mabalibari. Kung ang pagkaon sa prutas kaway para sa kagutom, wala gut masyadong nagsiba. Naidag ang pagkaon sa daplin. Apanigsong ka ng offer na ikaw mahisama sa Diyos, muna yung pagtintal na malisud kini nila balibaran. Ang yawa sa reyong misulti kang Adan, kang Iba, gisagol niya ang kamatuuran o bakak mga kaigsun. Muna yung delikado isun. Kaya ang limbong sa ayawa, sagulan niya tinood. O sa daya nga nakakaon sila na abling ilang mga mata. Nga sila di ay mga naked hubo. Mga hubo sila. Now, unsa man day ang biste na Adan Iba sa wala pa makasala. Maukini ang kahayag sa himaya sa Diyos. Sumala sa Salmo 104:1-2. Timanin niyo ng teksto. Ang biste og ang ilang tabon sa ilang lawas mong kahayag og himaya sa Dios nga kining kahayag og himaya sa Dios nagpadayag sa dagway sa Dios sa ilang kinabuhi. Aparigso na wala na ang dagway sa Dios. Tungod kay ang kahayag og himaya mo na ang dagway sa Dios nga naastaw nawala igso. Mao kini ang katarungan nga sila milayas. Nganuman, di sila makahimog atubang kay wala na himaya o kahayag nga mo ang nagtabon sa ilang kahubo. Busa mitago sila kay di sila makaatubang sa Diyos nga wala nang himaya o ang hayag nga nagtabon kanila. Pansariya nga sila mitago, Genesis 3:9, ang Diyos dayon mo'y nangita
kang adan ug kang iba. Pagkanindot mga kaigsoon. Wala man yung bahala mo diya, pasagdan tamo inyo na ito. No! The very time nga sila nawala is the very time nga nangita ang Diyos kanila. Diyos ang natukibalo nga nangita. Ada nung iba asa mo. Dili buti pasabot nga ang Diyos, huwa mahibalo. Apang karangay statement asa mo, para na sa umaabot nga kapanahonan nga masabta sa tao nang ang Diyos ko inikawala sa tao siya dahil mangita asa na ikaw. Ang pagpangita ka nga danog kang iba mao kay ang unang lakang sa Diyos nga gusto niyang mapasiguli ang nawala nga komunikasyon sa Diyos o sa tao. Bisan pa man o wala nay naong o naong nga komunikasyon, may paagi ang Diyos. Kay gusto niya hatagan niya paglaom. Ang tao nga nawadaan na o paglaom. Hinesis 3:9 pagun, huwag mitawag ang Diyos kanila, karampulong tawag, buti pasabot. Ibalik na to ang atong komunikasyon. So mga kaigsunan, inikawala sa tao, ang tao wala'y inisyatibo nga mabalik sa Diyos. Ang Diyos mo'y nangita. Mo nga kinio sa Kabisaya, alang sa iglesia, nga kunay na wala sa pag-alagad, ayaw mo paghulat. Nga may inisyatibo na sila nga mabalik. Kay nature sa tao nga magkasala, wa na'y gana mabalik. Apan si Jesus yung may unang nangita sa nawala. Maukini ang atong bulaton sa iglesia na kunay mawala sa pag-alagad, ang iglesia may una mangita sa nawala, mga kaigsoon. O kini iyang ipadayag sa sambingay sa Lucas 15. Karniro nga nawala, salapi nga nawala, o anak nga lalaki na milayas. Naadya, mga kaigsoon. Wala agyod mo give up ang atong Diyos. Wala. Hangtod misangko sa kamatayan sa Kalbaryo sa krus. O katapusang gutlo ni Jesus na si Pedro tuara sa distansya gitutukan sa Diyos. Nagingon ang desire of Jesus gitutukan sa Diyos. Wala magsukmat si Jesus sa iyang pagtutok. Aparang iyang pagtutok kang Pedro. Daw samar nga nagingon siya Pedro, bisag ako imong gilimod, gihugugma ikaw, gihapod na ako. Hinesis 3:11 pero sa 3:13, nagsaysay betul sa epikto sa salat. Inayuntang na siya ng siba, mukumpisal sa atong Diyos. Wala. Ang naitabo adan og iba asa mo mo, nagbirasulay sila, nagtinugyanay. Ginoo ang babae nga mong ihatag na ko tanawara. Iyon ang babae, Ginoo ang yawa. Inay ang tao mong kumpisal nga sila nagkasala, nangitag pamagi kinsa ilang mabasol. Mauni ang atong sakit hangtod karong panahon. Inay nga kita maghinulsol, mangita tao kinsa atong mabasol. Ah, kung nagluyas pag-alagad kay mauni, mauna. No, mga kaigsoon. Nagtinugyanay sila. Apan ang yawa, wala na mutingog. Pag iyon sa babae, ang yawa, mo'y nagtintal ka na ko. Wala na, hilom na lang. Kaya ang yawa, muangkon mong ibisagun sa mga kaigsoon. Walay muangkon sa sala. Nangita o kisay mapahiran sa sala, mga kaigsoon. Ang pagutana, unsay kalahian karon sa atong gipuyan. Wala. Mawagi hapon, mangita yung tagkisa atong mabasol, mga kaigsoon. Nawaya mong kalimut. Ang sala, tinood yun na, nga na, dili na istorya-istorya, mga kaigsoon. Mauna yung problema nga niabot sa sala. Kung sa ni Pablo, ang gusto na kumuhaton nga maayo, din ako mabuhat. Ang dili gusto na kumuhaton nga rotan, maayo akong mabuhat. Mauni ang hilo sa sala, mga kaigsoonan. Kita nga mga tao, di na ta makahimo sa mga maayo. Ang gusto na itong buhat, itong maayo, di na itong mabuhat. Ang atong paglaom, maragyot, nagyos Pablo, kinsa may
akong madagana ni ining makaluroy na akong kamtang sa tao. Sa Roma City by Chico na yun, pinaagi kang Ginoos. Di na tumasabtan ang buhat sa sala. Walay gitahod, bisag leader sa simbahan, bisag leader sa atong mga kapasturan. Walay gitahod sa sala. Panagayon si Apostol Pablo, di ta magbadaugon, gawas pinaagi kang Ginoong Hesus, mga Hesus. So nabulag na ang tao ang Diyos tungod sa sala, mga kaigsunan. Siya danog si iba, gipapahawa na sa tanaman sa Eden. Apan dunay gusto na ko ibiling kaninyong leksyon. Bisan pamanog nakasala sa danog si iba, gisulutan sila. Ayaw ko ninyo si Piata pagsabot. Ang sala, kinanglan yung silutan. Gisilutan sila. Apan taliwala nga gisilutan sila, dunay laing aksyon sa Ginoo. Wala sila pasagdahi. Ang ilang kahubo, gihatagan sila og bisti sa panit sa mananap. Samtang kita magsilot sa mga membro sa iglesia nga nakasala, kinahanglan dunay gihapoy tayo contingency plan na unta mapabalik sila. Isaiah 59 verse 2, ang atong pagkadautan mo ay nagsiparar gikan sa Dios. Tuod sa atong sala, gitago sa Dios ang iyang dagway gikan kanato. Apataliwala nining sala sa mga anak sa Dios na sila gihingin lang sa tanaman sa Eden. Dili na yun mo ang kahimtang sa tanaman sa Eden. Kaya wala na tao mga kaisunan. Wala na. Gani ang resulta sa sala. Gawas nga sila gipapahawa sa tanaman sa Eden ang yuta na puno sa tunglo. Nagsugod ng mga tunok. Ang mananap, mamaak na. O ang tao mabuhi, pinagi sa singot sa iyong pagpagabudlay. O gunya ang makasubo, labaw sa tanan. Ang kamatayon may abot sa kaliwatan. Nibalik sa yuta, kaya dito manggikan si Adan o Siba sa yuta, mga kaigsunan. Apambisang pamanining ananay silot ang tao. Ang Diyos, doon na dahil yung maayong balita. Gitawag ka rin, the first gospel. Unsa ang first gospel? Sa rin nga giabog sa Adan o Siba, doon ay saad sa Diyos. Saad nga doon ay manunubos, manluluwas na akong ipadala. Tanawa. Genesis 3:15. Kaya akong ibutang ang panagkaaway taliwala kanimo og sa babay, kanimo yawa og sa babay. Og taliwala sa imong kaliwat og iyang kaliwat. Kaya ang kaliwat sa babay magasamad sa ulo sa kaliwat sa yawa. Og ang kaliwat sa yawa magapaak sa tiil sa kaliwat sa babay. Mauni ang unang maayong balita na daanang gitagna nga maayog ang dotan managbangga apan sa katapusan nga kapanahonan magmadaugo ng maayo kaya ang maayo nagasimbolo kang Ginoos nga anak sa babae nga mupaak sa ulo, mga kaigsoonan. Diya-diya ang sarami abot apan diya-diya usab ang saad. Muna akong gingon. Mo implementar ta sa atong regulasyon sa iglesia. Apan din ato pabayaan. Ado naghapoy atong contingency plan. Tanan kini botak ng address bisan pa sa mga ministro. Nga usahay makasala magyud. Masilutan magyud sila kay usano kabuhat man. But there is always a contingency plan, mga kaigsoon. Because that is not the end of a person, mga kaigsoon. Yes, ang Diyos ang itagpamaagi nga makakomunikar sa tao. Nang itagpamaagi. Ang una niyang gigamit mo ang kinayahan. Kay bisan pa ang mga scientist ng ubang kanila, dili mo itong Diyos, natingalag yun sila sa dagan sa kapanahunan, sa kinayahan. Kumutan na ikaw mga kaisyon sa katom sa kinayahan.

mo ikaglimod ang pagdaig nimo sa Dios. Simple lang kayo nga mga butterfly nga imo makita maglupad-lupad. Ngano nga kana nga parehas nga espisye ang ilang mga pako uniform man ang wala og tuo. Mga langga mga kaigsoon. Maglupad og tagpila ka kilometro di magyud mawala mutultul magyud balik sa ilang giagian. Apan sa pikas nga bahin ang kanyayan usab nag-display sa damage sa sala. Kung imong makita ang mga mananap nga nangamatay, mga kakahuyan nga nangamatay, mga kinayan nga naguba, mga suba nga nang hubas, mga lake nga nang hubas, mga kaysa, makita nimo ang damage sa sala. Ang sunod nga gigamit sa Dios ang mga manlagna. Mawkin ang spokesperson, mga kaigso. Sama kang Noah, kang Abraham, kang Moses, kang Daniel, uguban pa. Apan imong makita, nganining upat nga gisgutan, ang duhan ini wala magsulat. Si Noah, wala'y sinulat. Si Abraham, wala'y gisulat. Si Moses, na'y gisulat. Si Daniel, na. Pinaagi kanila, gipadayag sa Dios ang plano. Ang mga tagna, ang mga misay nga nagsulti, ngadto sa tao. Buti pasabot nga ang Diyos wala malimot sa kaliwatan nga magkasala. Bisan pa man ini mga kaigsoon. Ang Diyos nagpadayag sa mga manlagna nga nagsulat o ang sinulat mo nang nabilin ka na to nga ato ning pagatunan, ato ning pagbasaon kay maukin ang pagpadayag sa Diyos nga di nato makita. Sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gitugas sa Dios aron pagpanudlo, pagtulid, pagbadlong o paghimo sa pagkamatarong, mga kaigsoonan. Ato makaplagan, mga kaigsoonan, nga bala ang kasulatan mao kini ang gibilin sa Dios sa iyang plano alang kanato. Apan labaw sa tanan na labing epektibo nga pagpadayag sa Dios dili ang kinayahan. Dili ang mga propeta, dili ang mga sinulat nga ilang nabilin, apan ang pinakapektibo nga pagpadayag sa Dios mao ang iyang pagpadala sa iyang bugtong nga anak. Kay sama sa panahon nga nawala sa danog si iba, gipangita dayon sila mga kaigsoon. Adanog iba asa man kamo. Ug sa dayon nga si Jesus din ni nasayuta, Lucas 19:10 nagingon, nga akong tuyo mga pagpangita o pagluwas ni atong nangawala. The same, Ikson. Adanog iba, asa ka mo, seeking the Lord. Pag din hinasginusus na gumiyan niya koros pagpangita o pagluwas sa mga nangawala. The same, Ikson, na minsay. Kung nangyong si Ginusus, siya nga nakakita ka na ako, siya nakakita sa akong aman. So siya mo yung representation, siya ang aman. Sa kamatayon o pagkabanaw ni Ginoos, natuman ang saad, didtos tanaman sa idin, sari ang anak sila. Nga akong ibutang ang panagkaaway sa kaliwatan sa babae o sa kaliwatan sa bitin. Nga bisan pa man si Ginoos misangkos kamatayon, apan ang kadaugan, nabatnan mga kaigsunan. Ang nawala nga kinabuhi nga walay katapusan, didtos ta naman sa Eden, na-restore didtos kalbaryo sa cross, mga kaigsoon. Huwag sa rin nga misaka si Jesus sa langit. Ang balang espiritu nagpadayon sa pag-ministro alang ka na to. Nagdalagyapon sa kamaturan. Huwag nagsulti kung unsay may tabo sa umaabot. Ang espiritu mo'y may puli ni Jesus. Dili na ingon na walay personal na tanawara. Under the spirit, will guide us into all the truth and to speak to us of what is yet to come. Musulti. Unya dili na persona nga musulti mang yun ang malang espiritu, mga kaigsoon. Morita ni Ellen G. White, mga kaigsoon. Ano yung yung kinutlo? Ang komunikasyon sa Dios dili limitado sa Biblia. Dili limitado sa kapanahonan nga gisulat ang Biblia. May mga usap nga atong makita sa sunod nga semana pag-ahisgutan kini, mga kaigsoon.
Nga Diyos, musulti nga tos tao sa walay katapusan nga kaliwatan. Ang iyang mga pulong iyang ipadayag sa moderno nga kapanahonan, hangtod mo balik si Jesus. Ang punto sa atong leksyon mo, ngang komunikasyon sa Diyos, wala ilimiti pina panahon sa biblical times. Wala. Ang komunikasyon sa Diyos, wala malimiti nga pagsaka ng Jesus, wala na. No. They're still there. Hangtod kini nga mubalik si Jesus na ay komunikasyon nga gamiton sa Diyos, pinagis tao. Si Ellen Gould Harmon, na later on na himong White ang apelido tungkol sa kaminyon. Kaluha siya ni Elizabeth nga nataw niya itong November 26, 1827 sa Gorham, Maine, sa Amerika. Kining kaluha mo ay kanamang huran sa panimalay ni Robert Ignunis Harmon. Sa pipinaka mga tuig, gikan sa Gorham, Maine, meto sila sa Portland, Maine lang gihapon. Ngayon, nagunaw na sila nga moasenso ng negosyo sa pagbuhat o mga kalo mga kaigsunan. Apas panuigon na siyam si Ellen G. White. Nakaagi sa libang kati maayo nga pagitabo siyang life. Maunay ang nakaapikto sa iyang panglawas. Kaysamtang di haigsoon sa tubangan silang balay. May iyang classmate nga nasuko nga nagibato niya ang iyang laing nga classmate. Huwag ang bato dito yung naigo sa naong ni Ellen G. White. Na-deform ang dagway ni Ellen White. Nawada siya buot sa daghang mga simana, mga kaigsoonan. Ang eksidente mo'y nakapahunong sa iyong edukasyon. Wala na siya makaiskwila o tiwas, mga kaigsoonan. Wala na. Ugo niya ang iyong lawas na himo siyang masakitun. Ang iyong dagway na deform igsoon. Na deform. Kini mo'y naka hatag kaniya na di na siya ganahan makihalubilo sa mga tao tungod kay ang iyang dagway na daot. Nini maigsoon nga panahon na nagtubo na siya nga batanon, nagabati siya nga ang iyang kinaboy, wala na'y kasiguruan sa espirituhanon nga kahimtang. Mahadlok na siya sa Diyos nga siya dili takos sa pagdawat sa langit. O kini nga kahadlok, kanunay kini nagdako, nga wagay siya'y paglaom. Bisan pa man nga iyang gidawat ang doktrina sa mga Millerite na si Jesus mubalik na itong 1884, iyan ang gidawat nga doktrina siya ang pagkabatanon. Nabautismuan siya sa pagka-Methodist na itong 1842. Apanwa niya batiya nga siya bililhon nga pagkababay sa tubangan sa Diyos. Kasi ang pagtuo nawala naging sa hangtod, sa hangtod. Mao kini ang gisulat sa Life, Sketches of Ellen G. White, page 29. Panigsoon taliwala nining nag-agulo niya nga batanon nga panuigon nga wala siya'y paglaom sa kaluwasan. Adunay mga damgo nga mayabot kaniya nga nakapausab siyang una-una. Panagpabilin na itong damgo alang kaniya, hangtod nga iyang kikahibalag ang usa ka pastor sa Methodist nga si Pastor Levi Stackman nga mo'y nagpasabot kaniya nga ang Diyos gugma grasya na kay paglaom. Og nainig soon, nakabaton siya og kadasig. Og matod pa niya, ang pagtuo karon mo na'y naana sa akong kinabuhi, matod pa niya. Og nangyong siya, akong gibata ni nako ikapadayag nga gugma sa Dios nga pinaagi sa pagsaksi sa espiritu ang akong sala na pasaylo. Ang akong paunon ang angamahan na usab na karon nagatanaw ko kaniya nga siya maluluyon. Siya masinabuton nga amahan nga dili siya mabangis ngayong pugso ng tao sa binuta na pagsunod kaniya. Ang akong kasing-kasing mitulbungad to kaniya sa lalong na pagbati sa gugma sa Diyos. Life is Sketches, page 39. Sa maong pagkagi si Ellen G. White nakasabot usab sa doktrina sa kahimtang sa mga patay. Nga dili dayang patay kung matarong mo dito sa langit.
dili dayon patay.

lalum nga gugma ni Jesus na iyang gibati, mao ni hinungdan nga siya nagserbisyo, nagalagad sa Dios hangtod sa katapusan siyang kinabuhi. Karamo ato ta sa paghagpat. Ato nang tipunon ang mga leksyon. Si Satanas nagbalampuson sa paglimbong kang anadon kang iba. Mahinungdan na sila nakasala. Apan sa dahang nga milaya sila sa tubang ng saris, diha-diha nangita ang Diyos. Asa ka mo? Akong balikon. The first time nga kita mulaya sa Diyos is the very time nga mangita ang Diyos ka na to. Ang sala nakapaguba sa kaliwatan sa tao. Gani ang yuta na tunglo. Ang tao na kasinati o kamatayon, nga unta walay labot ka to sa plano dito sa tanaman sa Eden. Dayon, ang usang naguba, ang komunikasyon sa tawag sa Dios nga naong o naong makaistorya sa Dios. Apang gihinahinay kini nga mapasiguli. Kadi manggit siya matutalay yun nga mapasiguli. Nga naman, kayang sala, mao'y nakahatag o distansya sa Dios o sa tao. Gigamit sa Dios ang kinayahan. Makita nato ang katahom sa kinayahan, mga kaigsunan. Gigamit niya ang mga propeta na siya mo'y, sila mo'y magasulti. May tungkol sa mensahe sa Dios. O gani ang uban nagsulat niini. Ugo niya ang pinakadako nga pagpadayag nga ma-restore ang komunikasyon sa tao. Mao ang pagpadayag ni Jesus. Ingon siya anak sa Dios o anak sa tao. Gipadayag ang kinaiya sa Dios sa Amahan nganhi kanato. Siya danog siba. Makasala man sila ayo kalimot anak gihapon sila sa Dios. Nakasala sa danog siba apan anak gihapon sila sa Dios. Kinigsoon gipakita sa Lucas 15. Nawala ang karnero pero ang nawala wala mahimong kanding karnero lang gihapon. Nawala ang salapi apan ang salapi o wala mawala ang iyang kantidad. Bisan pa og natabunan og maong mga hugaw sa balay, natabunan og abog mga kaigsoonan. Ang kantidad sa kwarta, wala, mawala, maulang gihapon. Ang anak nga mausikon, mga kaigsunan, wala, mawala ang pagkaanak. Anak lang gihapon, pero mausikon lang. Mga kaigsunan, imong makita, nga nawala nga karnero, gipangita sa magbalantay sa karnero. The first step, mga kaigsunan, mao ang pagpangita. Ang nawala nga salapi, gipangita sa tagiya. Kining magbalantay sa karnero o kining babae mga kaigsoon nangita sa mga salapi, nagsimbolo kini kang Ginisos nga nangita sa mga nangawala. Tingaling manguta na mong pastor, ang katong anak na mga sikon, kisa may nangita ato. Nasayod ba mo inyo nang nabasa? Nga anak, mga sikon sa dagapagkwarta, dagagikala, dagagbabay, dagagbisyo, wala pa siya, makaamgo pagbalik. Apan sa dahang ipadada sa Diyos, o kalamidad ang dapat niya ang ipuyan. Nawala ng salapi, nawala ng mga higala, nawala ng bisyo, nawala ng mga babae. Mabot ang gutom, katong gutom pinanalito sa Diyos. Anong tawagon siya pagbalik nga to siyang amahan? O sa dahang ipabalik siya tungod sa kalamidad nga ipadala, naging unamahan ang akong anak na nawala, nakaplagan. Ang akong anak na namatay, nabuhi, mga kaigsoon. Ako mag-ingon ka ninyo. Kung ang tao mawala sa pag-alagad, pangitaon siya sa Diyos. Busa kita nga naa sa iglesia. Kung naay mawala o nagluya nga atong membro sa iglesia. Kung naa may galing istandarte ang nalapas, masilutan siya apat, doon na kitay mga pamaagi nga ato siyang mapabalik. Yes, mga kaigsoonan. Sa pagtapos, ako maging kanyo alang sa practical application. Matugpasaw sa katao. I did not find God. God found me. In the place I thought He never looked. Wala ako makakaplag sa Diyos. Ang Diyos mo ay nakakaplag ka na ako. Sa dapit na akong gikinabuhan nga di ko maghunaon na ang Diyos, magkakita ka na ko. Yes, mga kaigsoonan. Ikaw ako,
wala kita makakaplag sa

0: Diyos, ang Diyos mo ay nangitag ka na to. Ang Diyos mo ay nangitag ka na to. Sa maong pagkagi, kita nga mga ahinsyas kaluwasan, kita usab mo'y mangita sa mga katawan. Magampot alas pagtapos. Kamahanan na Diyos, doon sa kanakong gugmang imong gipanayag, ngang nawala nga kaluwatan, imong gipangita, o ikaw naghimo og mga ahensya na mapabalik ang komunikasyon, dili man mapabalik ang naong ug nangong nga komunikasyon, apang pinaagi sa mga ahensya nga imong gagamit, kinaiyahan man nalang na si Jesus ang bumalang kasulatan. At least, o Diyos, adunay komunikasyon, gikan kanimo og tanam. Tipigan kinimo nga paglaom, nga ngamong pagkawala kagahapon, wa kinini mo isipa. Kay bisan kami nga nangawala, nagpabiling kami nga imong mga anak. Ngaunta kini usab, nga misahe nga imong gibilin kanamo, mo sa bangamong kinabuhi, nga kung dunay mawala sa pag-alagad ng among kaubanan sa Iglesia, amo silang pangitao. Salamat kay kao natubag sa among pag-ampo. Kay kining tanan, among pag-adawaton sa ngalan ni Jesus Manuas. Amen.
1: Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matag usa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon. Magkita na usab.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

0: Unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apa nailis da na usab kini og lahi nga mga pagbati ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: If you hear us and forget us, you have lost nothing. If you hear Jesus and forget Him, you have lost everything. This is DXBH FM 103.7 Hope Radio, broadcasting from Tangub City, Misamis Occidental, Philippines.

0: Ang unong Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung duna may makasala, duna kita'y manlalaban si Hesus Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod kaayo, tungod kay Samara, saya, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: Intang City, this is your hope radio.

0: na ug pangitaa ang kahusay ug galinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kining Hope Radio Station.
1: In Tangub City, this is your home.

Kaisun. Pagkadako sa gumpang ni Jesus. Iyang ibiyaan, iyang tubo sa langit, o pagkamatay.

0: Kung sakaha ang imong ginakahadlukan, nahadlok ka ba sa mga butang na imong makita? O sa mga butang na dili nimo makita, sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong, ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apa nailis na nausab kini og lahi nga mga pagbati, ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: It's been our pleasure playing music you can't hear anywhere else but 103.7 FM. You are the best listeners we could have ever asked for.

Ang 1 Juan 2, versikulo 1 nagaingon, mga hinigugma nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung duna may makasala, duna kita'y manlalaban si Hesukristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, saya, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kinaa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.

Mga higala, panahon na sab sa pag-ampo. Panahon sa pag-iusa sa tanan ng mga kaanakan sa Dios sa tibuok kalibutan. Tali sa 777 Initiatives. Apan mga higala sa dili pa kita mag-aampo. Ani ay pulong gikan sa kasulatan. Sa 1 Tesalonica, Kapitulo 5, Versikulo 17, nga nagaingon, "Pray without ceasing." Hinungdanon nga pahimangno ni San Pablo, alang ka natong tanan. Kay ang pag-ampo o sa kagamhanan, kung kita mag-aampo, ihatag sa Ginoo ang atong gipangayo. Nining takna, atong pangayoon sa Dios ang gahom sa Balang Espiritu na maghahatag ka natong kalinaw, kalipay, o aron kita maandam sa hadool ng pag-anhi sa atong Ginoo. Mag-aampo ta.